0: Le fi o juma kɛra tɛ sɛ aw fɔ bi
1: ppp
0: sɔnɔkɔ bɔn
1: jaraba
0: ɲgwandi su o bi bɛɛ kɛrɛpp tɛ su tɛ
1: o
0: tɛ su la o
1: la kɔrɔku ka doli bara ni jɛnsɔkɛpri
0: o ye
1: dumu bara ni jɛnsɔ
0: Kɛrɛsko sutisko lɛ o.
1: N taara fɔ n kɛrɛfɛ n t'a fɔ musa kɛrɛfɛ a ye.
0: O suti o.
1: An bɛ arajo fɔ n kɛ musa kɛrɛfɛ
0: a ye. Iye kɛrɛsko a ti yɔ lɛ o.
1: Wɔ jumɛn mɛ sɛbɛn fɔ a la.
0: Woyi nka siya ɲɛma nka siya ɲɛma bita b'an fa bita arajo ni kuro b'an fa kuro arajo sankɛrɛkɛ ya yɔ amu bo. Nyuma ya nga ye wala pi nyine tuko mbamno be dawana bo yue nyanyati ye ngune ni ndama shi.
1: Bye bye.

0: Lotion. La roi de Loti.
1: Akoro gwe papana ati ula mwashi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundere papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communauté la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebodede chikanu na bukurufayo jingo mwayako mvi ani antanafo anwa kaibe Kosisifu Benjamin.

0: Yo, Christian Zani, Mitya Brassani, Mokwe, Neka, Hintukomba, Mbishubani, Yeni, Azia Babo, Tanadunye, Azia Babo, Chikumbale. Hello. Hello. Mbwa o.
1: Todje.
0: Ya mngia nshina, sokele tishe.
1: Mbwa o.
0: La fiesa no pabana.
1: Mbwa kade manya.
0: Kader nifasu.
1: Manya, manya.
0: Aha, kader manya, esu bila. Bukaratio. Kanye ne tukomba kone yebo sanga woni yeni azia babo be fere doan zara doan

0: lafiya ni na sokreti lafiya
1: masje
0: nam e o lafiya o sono kpabona
1: ni onya kadija
0: kunya kadija frene o
1: se kunya kwa
0: okay ashio bile
1: nam bi san kere don
0: nam
1: nam bo jema
0: ton zugi
1: na kore o mai o yo
0: bunga kore o mai o yo sui
1: e yo buda
0: okay ya da washab sa kun fi ku barani da sokare u baya to krefi na mitinyo radio community la wadro ti so ni tukombani
2: ni mambaram le bugoram baram abinga told ka pom
0: bani bi so ne kai subo ma grobi e kwa chane kofi yo jakpere ya wetu from ne ne kai subere butu komba ne fama nyaya oni and the firmware from Rotumbu.

0: Hello, Nasoti share.
1: Okay, market here.
0: I feel like market here.
1: Yes, I need market here.
0: I feel better. So, no problem.
1: I'm a Jaraba Nyang Bandi.
0: Jaraba Nyang Bandi.
1: I'm a Nyang Bandi Barani Jesokarao.
0: Bokare Kukwatachi.
1: I'm a Donne Barani Jesokarao.
0: Bokare Shioso.
1: Dungu Barani Jesokarao. Bokare Kukwatano.
0: Nam Bokare Tilao.
1: Ndam pou nou tan fon ke vim sa jama ke prano.
0: Nam.
1: Radio fon ke tan ke prano.
0: Ye do a show.
1: Ne sa nan la che.
0: Ami ami ami ami.
1: Nga jan de bya ke ya modem ha.
0: Da mo.
1: Sa nja pou ko.
0: Okay.
1: Ami ya ke na ya mo ni ta.
0: Okay, bo me ji so.
1: Sino ya mo ti baka ba maka.
0: Ye me we kanda.
1: Ami da me ti ya pou ni ma.

0: Togojuko mi na ohle mi le wetinu yo so afolo telo mu do ti onya ko le ti to mama mi le togo ni gbanji gbali gbali mu do mama wenu ido yi mama lo malo apa meve apa gban tolo mi le nkeke wi ni eno gbon fule ti la bayi nkeke wi ni no gbon fule ti la wa mamu do la le di gbe nu to me titi na nu to me to gbe nu to me kodo la huta nu to me apa ve gan la wa toji solo mi le nkeke wi vo adin so yi nkeke gban no gbon fule ti la le nu to gata o me kara kolo lo me plogo dulo nkeke chomi yo kola san chomi yo mi aso mi okupon o ya fa so gbono mi le wetinu kolo fini wo dire no mi mo mi aba ko mi o mu dole mu do ti o nya kolo tike yi apa kan kolo tike si dole le lo mi aba ko gbali gbali wo le matu never vain me o wole englonbe fini ya ko mu dole le te lo kan ti ti so gbo alodo to ko ti so gbo abionu gome yi asenu gome wa do mu dole kame le zan le kame o e cho ame si le soku do tike si dole le lanti eye na mame kumu lo anon nuide le lame seme mu dole ka o ame chocho adodu so tike si dole le lanti ete eye nyi gbe do ashi ti so aro su do aku ti polon kuvido lame asenyo ogbo yele kato do me kolo irado ala o
1: Projet Jumabo Buyo Gando na Gando Barani Bieso Kere Kolonya Nzweba. Nyini Jumana Buebu Afwa Pinyo Afwa Abranyoni Jeno Tara Injeno Ahari Afwa Naweri Burunyo Sarano. Nyini Jumani Iyo Wa Natikana Bufundo Kumam na Bushe Tuyom Bu Nzwe Shinoni na Buta Biembiem Buikoyoka Bufa Pompitim Kwamaso. Nyini Ma Sono Kere Kolonya Nzweba Fafti Pompimno na Bono nyini sanga kambo buyo jumani busu shere awaroma masafiti damwa uonu nye mkono ni aware mbemno. Nyini damwa ni ikoruyo na yekuru natima nye mkono na yefa yemu. Nyini dati busuma jama karela bari gando barani bieso ka nyini jumayu wani ikoru ma ye jumayu wa mdongu natima chashifa mamaya. Nyini nu bufa tuta mbe mfashi bujuma mbe bufumfundo na na bufanyi ni tuyo mfawula yebunga wishere ya waroma nyine tutambe bufasheni na yekorobu nyine tutamne yefa yekorechifashe nyine tuta njuma yowano na yekunyeja dikebo ikoyoka afa nyine tutamna afashe ikerekana busuyo jumabere jumayobere mbe bufere buildes inga isushere ama waroma ni nyine damu ambu ifatu gando barani biye sokereni adena ankere kuroyo anokun na anti gwira ufa mamengo na nyine juma nkuroyo chashi bo ya makere nya nzwe chashi na ikurofanu nja ankuro ka anti gwira mbo chashi ankuro fri ya intangarafu nya mamso abarangwana abarasani mwekwe abaranyone nyo abarangwana nikun wala abarangwana ningwana abaramwekwe ningwana ngwene nu abarana nikun abarangwana ninza abaramwekwe nijen abarana nina buru nijen wala abarangwana ngwene ngwana abarangwana nijen ngwene mwekwe wala abarangwana nikun abaramwekwe nina abaramwekwe ninza abarangwana ningwana wala abarangwana abaranyone nina abarana ninza ngwene kun ye njabie suni rula yiri ule sakada shinua ka yefakpaki ankereno ye damashi na yeyo amashi
2: Togo ya nulkabia ya nyebulso bla nyembnu blini den chenni kaka mbnu kelige den chen ka den chen lufatre tudunduru bien wa dunia benlie to togo ni tudunduru na agbiru letie mbom lebona na malkiye blike chinde region nenene nansi savan central plateau ni maritime ya tengbanene blikine malole ya wempige nendali katakpa o wempige nindali nansu malani teteno nan lebo ni letie region de la cara ni lo mayatem famnene malibo molikine malole ono ya wiempile ne luor dali katakpa o wiempita ebenturile ni bempile ne luobini na belegbire tudundur bo mayatem famne biji mentena kiye suwa kate region wanla ni nyilige dala belikine tudundur na agbir ni region ni woni fakinye ne ngbama ngobla dene ko wona sango nilikine kate tudundur nonno biliem kitiene kiye suwa sunne na sango alikine kate adundugula ala jende anagi aduya do te dukinchion ya bul ketege adunduri kulugo kudunduni ni yitu gutu bakajo fiba bone nan te den chen keke kudundugi ye ne bona le frinyenta fiba ne ne ya nyebol ye ministere walige la fiebono no ya ton son chem ya nyebol so